Onita woni se na furu su no se me sumata woni fa awiemu se enko ka me ba ne bebi o bia operation se mu o den se mu yirabasa hallelujah afi dokuta ni no timi hwa bofra ni o se ei ewrade tu mi wo ho ampa hallelujah abusu ya sa ta won won so we uba captain jesus na won san ka bia eh ha bi for the first day die na mom wo kwa bomodin na bra be nya bi na ni ensen chere ni na ye no abusu ya sa uti ne bua na obese oh ani en eh odi fo no mpeska ana onim business adenti ya odwinya mema biara ho abusu ya ne eh en kokko asase ye de ochina eh en kokko ano na odi fo tena se counseling one on one abbo di edi na ni wa honhom na urade di ama no no abo awura wo ha mu kodande biara de bia problem ni she biara urade be fa no so eye free ho di ama afi Wednesday hey Wednesday Jesus Christ remember me Wednesday ya domi pilatu o domi hallelujah anti national so Thursday, ay all night, I was at my government school. I feel so. Friday, no see all night. Saturday, ni a home de biya resa. Sunday, se se ni a di biya banewi e washama. Minu ya. Bua huwe. Chau ni a bi kwanye. Afeji momo namba na mama ne kase momo no ano di e. E di o de betu na ane e momo ajenkwa. Momo buafo. Obiara ni din ode tu momo no so. Obi se momo self contained. Wow. Yemala. Yema. Oh my god. Eh ti momo number ni 055